0: komputer iki passworde opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

dilepasi pusaka pisan ngeneki sirae Raden Trisira Pedhot ditampani nganoman ora kelakon tepung maneh. Ambal kaping kalih ngantos mugi ambal kaping tiga tas sirae Raden Trisira ngemasing waloya pati oneng klagar perang bangke dipun bucal anoman.

Sampun meh kancik ono ing pertapaning Indrajit Tegal Pramujan. Nanging kandhet lampahing anoman jalaran. Pirang-pirang ewu brahmono, pirang-pirang ewu pendhita. Angger pendhita siji diwene damar lilin siji. Gowo asan sami diamongko pirang-pirang ewu pendhita. Anoman mandek jalan gembrenggeng sak nalika dikiri pendhita kaya-kaya orang ngrungokno daratan.

Indrajit ketinggal yen panjen satrio Kang Utomo. Nangis ning nangisin kaya ngopo jenenge Indrajit tansaya ageng tekad. Aduh, bauku karo ora ono. Oh, betul.